0: Karuse nitwa bataye turi kumwe n'umutumire adasanzwe yitwa Nkaza Mahoro Ibumba. Ibumba akaba ari zina yahawe n'ababyeyi biwe kuko ribibutsa aho bahuriye. Bega namwe mutumviriza kuri Komine FM. Murafise amadina mwiswe cyange mwise abana banyu abibutsa ibyiza byabashikiye. Aha. Nuko rero kari agaciye mo reka tugaruke kwa Nkaza Mahoro. None ubu umaze kuva ko Petero yagusavye imbabazi ugiye kubana nawe gute?
1: Kuvyo kuri nizera ko umubano n'umuntu nk'uyigoye cyane. Kuko ugitinya ko byo hava bisubira. Ariko bukeye buko umuntu agiye arabagara ubucuti nizera ko tankeye katwote batukanywana. Akunywana kuko kiyago burya. Nico mutwe bibazo byose bidushikira.
0: Umushinga nahe wijunja ni jambo Ibumba ati ikiyago. Ikiyago inyishu change umuti wibazo byose. Muriho muraho mugumane natwe nidukurane ko umutima nidukurane ko ugutwi ikiganiro ni banyabujyohe tuyage. Pepepepepe gasu papa mu buhinga bw'ivyuma aduhezagize akaririmbo k'Imana dushima Imana ko tugihema.

0: Ego Evra rekana gushimire cyane kuri ico gitito udutitiye ico gitito cha nabangari. Ego nabangari nguwo umugabo aramubwiye ati yamara ntugende hariya ni gisizimwe kirakujya.
1: Mama we yaramaze guhinduka igikoko
0: gikomeye. Yarabaye gisizimwe.
1: Ego
0: ariko ntiyumva nabangari aruhira kugenda arashikayo. Yagarutse yicuza mu nyuma kubona nabangari arinza kuvya umugabo yamubwiye twovuga yuko atumvira umugabo twovuga yuko byagenze gute
1: niyize yo mugabo byamubwiye niyize yo mugabo na gato niyize avuga ati byo mugabo ambwiye n'ukuri kudatekeye yagumye avuga ati oya n'ukuri umugabo arampenda mama wange ntiyohinduka azana ko bigati nabo babanye baragahinduka ko bari kumukira mama ko yamaze guhinduka niho umugore yarenza hi wafata ubusyana arabusya agenda kumuraba
0: Ego Evrare tuvyubise kuri nabangarika birakaba ntibikabe
1: birakaba ntibikabe ariko nabantu
0: birakaba ntibikabe ari nka wewe wewe Evrare
1: ndakumva
0: ego ukabona umuntu akubwiye ati umuvyeyi wawe kunuko wewe utuvyemeye
1: n'ukuri kuvana n'umwanya muremure no amazi imisi ntamubona bavuga ngo urukurukuru
0: niyo nkuru
1: niyo nkuru haya bavuga ati urukurukuru niyo nkuru ucivuga ati inkuru kandi itohoze mbone ko ari nkuru y'ukuri yumaze gusanga ari nkuru y'ukuri ucugenda usuha baba ngo urubwo bigira gute iraheza
0: iraheza nani twovuga yuko nabangari gwabaye gwarukundo kw'umwana na nyina akagira ati umuvyeyi uko biri kose ivyo bintu si byo kubera urukundo yakunda umuvyeyi
1: yego yarakunda umuvyeyi ariko co maze kubona bavuga ati wa mukobwa we uzotasona nyoko ugende kuba kutwawe
0: umaze kuba naho ugenda kuba kugwawe ntubu bataye urundo uragarwa kubara
1: ariko wumvise inkuru uri kumwe n'umucanje wawe umuntu mwambikanye impeta idateye amazi ukurikirano karaba ati mbeye inkuru bambwiye ni yukuri
0: navyo rero nivyo nabangari yagize yarakubitiye kuja kuraba yuko ari byo
1: ariko asanga imeze gute
0: asanga nivyo
1: asanga nivyo
0: ariko urumva ko byari bigoye kwemera mu gihe atari bwa byibonera
1: ariko rero uwo muntu yari yijanye yacha camwe abandi bahigi bajanye ntibuje umucanje wanje byo bambwiye biko numvise ari ibintu byagahomera munwa kandi biremereye biri mukuri bakacha muhimvaho mugabe avuye ati yaje byo wambwira nti sinumviriza mama wanje n'ukuntu yamvyaye sinogenda ntagiye kumuraba kubara kamuna
0: kandi yari umuvyeyi yamaze kumva iyo nkuru mbi yategerezwa kumushika ko kugira ngo nimba hari ico yofasha yo mutabara yo mukiza agashikayo
1: ariko si binyuma gatoya twumvira uri umudamu wumvira umugabo wawe ntiyoshura gutukanye nabukwe umuntu yamubyariye umugore oya nivyo ukunda ntakubyariye umudamu umuntu umufashanya utegerezwa kuvuga isha kuvuze ko cyose tibya mabukwe bavuga kunuko yego uvuga ati reka nange ndabitohoze mwo mwajanye numve ko imigambi mibi yo kwanka mabukwe
0: ariko rero nubwo byagenze uko urumva yuko ugo rugendo guye kubona genda urumva yuko inabuko yahavuye akira byahavuye birangira ruko bya bintu byose yariye bimuforomotsemwo bindi byo bagasubira n'ivyabo abandi bagasubira kuba bazima ikana wenyine agasubira kuba muzima
1: ariko urumva rero byavuye
0: urumva yacari hica ntaba kigenda urumva yuko atacu yari gukiza
1: dusubira inyuma gatoya hariho umuntu umugabo yamubwiye ati niho turoko cyano hantu inabyigwa ya mibigo ruko amasa kize gute
0: atukuye
1: tinanje urabona nahe imana nanje gusaba gashabisho kadate ya amazi anakora n'insigaranye mwampu mwe n'ingangura ticari kindiye numva nabo bavuye ku makombo kombo
0: ariko urumva naho nyine yareka ntacu yari gukiza naho bahaswa ariko urumva yuko aricho bakijije
1: Yesu inyuma gatoya cha numva umenga umugabo arakunda umugore gose tamukunda gute kwemera kumukurikira ku kintu yabonye kingana amahanga yose camize inka camize abantu igikoko gikomeye kavuga ati naho umugore wanje n'umwana bagiye hariya tinkana ko byagenze kujya reka nzinduka ijoro
0: yego
1: ingwe umugore wanje aguye urumva abagabo turacakunda abagore urumva ko yakurikiye gose
0: ngaho tuvyumvise muri kahise muri kino gihe tugiye muri kino gihe hari habo bavuga rimwe na rimwe ugasanga baravuze ngo naka no murozi naka ameze kunuku abo twabagiriranya n'uwo mugore yahavuye ahinduka akabigisizimwe muri kino gihe hariho nkuko wabivuze abaja kubaka biga nk'uwo yagiye kubaka hijya hiyo hama bakavuga inkuru nk'iyo ti umuvyeyi yarahindutse asika yameze kunuko uwo mwana yocarika guca kumuraba ga Ivra
1: no kuri umuvyeyi yakovyaye yakonkeje yagutwaye amezi 9 maze kumwumva ko inkuru itukura yarakovyaye biraguye kwihangana ngo rekutaje kumuraba
0: yego
1: uvuga ati hajya hose yandeze ndakayoya ntampekenye none iyo bigira ubu aca komeza kugenda bukebuke ariko nasubiye inyuma gatoya je mbona umenye wanza gatohoza ibyo bavuga ko heri kuri ya muntu hari ya mugweza ko je mbi no murubira nibyo akaca tohoza kwa abantu bahari ya mugweza ko arabayibera ya murubira yagiye kurongogwa ntabazi tino nibyo mugweza yemeza ko bagiye ari muto akavyumva bikubera mari minsi ko abantu barahinduka kuko nta muntu avuka ari umurozi
0: yego
1: nta muntu avuka ari umusuma
0: yego ntacu rika naho yo byumva kumva koko ti nibyo numurozi yo cereka guja kumura
1: oya yo kwishikira yo mugagendera majanja
0: akagendera majanja
1: naho ndi ngaha ti umuntu ndumva hari ibintu byamaze guhinduka afise imico yisangije abantu bose batamwemerera
0: reka shikire ndamuhanura
1: reka oya manza gushika ubwo ndabitoze no byo kwari byo kuri nina sanga rukuri ndamuhanure
0: ndamuhanura
1: haze nk'ubu bwana Vesa w'Imana muracha gusanga mufitongo akagukorera inko nishushe
0: yego byama byabaye
1: n'ubu biriho
0: ni navyo rero byahavuye bishika kwa nangangari
1: kwa nabangari kwa nabangari
0: nabangari nabangari ngo uwo aragiye tiyamara ko bigenda kose ntegerezwa guje gushika kuri umuvyeyi ariko kwa kugenda kwiwe naho ndiyasanze koko inkuru ari imbara igisizimwe caragombye kumujya mugabo bavaho batandukanya ruko akize ndetse rero ina bya bintu byose bimwe byo kujya babanyi bihavuye bigahera ego Ivrar turagiraranije muri kahise turumvise yuko nubu ibintu nk'ibyo bishobora kuba kuri bamusanga bagira bati nabaruzi uyarahindutse n'umwicanyi ni iki biga nakahikamo ni iyihe nyigisho umuntu yokura muri iki gitito wadutitiye uyu munsi
1: nukuri uko njyama mvuga niko mvyuka mvuga ukuri kuzuye niko murikwa umaze gutembera ahantu ukumva umuntu wese wamuyaga neza
0: yego
1: na umuyaga
0: neza
1: ariko wumvise ko ati amakenga na umuvugana amakenga nogomba nje hakuno ciye kuri uyu mugabo n'uyu mudamu wiwe byashikiye nico gisizimwe urugo ni babiri urugo ni babiri rugo rumaze kuba rufise abantu babiri rero barakwiye kuraba mu byo baraganirako iki kintu bava kuri umubanyi wacu naka nico canke sico cyadananye he cyavuze ndi hari gihe umuntu usanga mbeshera ukintu runaka kubera afite ikintu runaka kaca mvuga ati uyu mudamu ntiyihenze karekare kuko yavuga ati reka ngende kuraba inkuru ko hari ukuri
0: ko hari
1: ukuri mugabo ati njewe namubwiye ariko nawe yase kunyumvira ntiyanyize yegose nahagiye nzokurikira kurukundo namukunze kuva viwabo inze ndamupfire ko najewe
0: urumva ko yamuhaye na gasabiko
1: atigenda wikingije kano kantu kagakingirwa urumva ko n'icyo gihe abantu bahinduka mu gubo ntibahinduka urumva icyo gihe byari ntibigoye urumva n'abose bakoresha ibintu by'amangetengete n'icyo gituma n'ibyo bisize imwe bihari mu gubo urumva atabihari ubigisize imwe n'umuntu umva ngo numurozi umutanzi w'ishano ibiki nibindi byo ndavyumva iyo muga ntavyo nzi muga ndavyumva gusa cyo no hano rero warumvuye ati becho hano n'igiki
0: impanuro nyamukuru umuntu
1: impanuro mu rugo navuze ati impanuro mu rugo n'abantu babiri abantu babiri rero bakwiye kuganira ikintu atawuduze atawumanuke kiniki n'ukuri nacumvise ariko nikirenga umunwa kandi ntigice mu gutwi ugifyuke mu kundi gutwi tukiganire ko tugitohoze uyu mubanyi wacu nitumwambi kibara ribi atajya afise
0: mugihe naho umuntu asanze ari ibyo nkuko uwo nabangari yavuye asanga ari ibyo agasanga koko nyina yarabaye igisizimwe mbega byo hava bigenda gute uwo mwana yo kwifata gute yokori
1: haja bavuga ngo
0: yego
1: ubuzitiye kare ntiyonekwa ubuzitiye kare ntiyonekwa
0: yego
1: haja tutuze kwibuka gutera ingegene inyoni zamaze kuguruka
0: imisure yagurutse
1: wabitoye nizo nyoni mugaramba bari
0: yego
1: cyane ko ndavuga ati umaze kumenya ati kongore atambuka nabi kongore arara hantu hagoye n'abandi bagenda kujyama nawe abagiye mu bindi bintu byiwe ucu bitohoza umaze gusanga ari byo ucu menye ikintu utambukana nawe mvuze gutambukana nawe sinavuza amaguru navuze ukuntu wogenda umwitwarako umwibungabungako
0: ukamuhanura
1: ukavuga ati naho uri kuragenda kuno kuntu mwene wacu ibintu se byiza imana ntivyemera kandi nabandi mubana nibavyumva ntibazovyemera umukirisi ubukuri umenye ukuri niya kwankira umuce mucunganywa kandi ntagira ica kononera
0: rekanda gushimire cyane ivrare kuri zo mpanuro udukuye muri ico gitito igitito cha nabangari
1: nico nico
0: Tumira amategato y'ihama duheze tubandanye dutera ijoro ijambo
1: murakoze
0: ego
2: ade data bakunda ko bariye cyamacho okabana

0: Nuko nuko rero ni machonjo machonjo ya menshi. Turacyabananya rero n'ikiganiro tuteje ijambo. Aho rero turamanye n'uyu Ifrari ariko atuyagira kubitito imigani eka nibindi byinshi yaduteguriye byaranga basokura uhambere. Wewe rero turamanye imararungu yawe ukumutumbereza aho nyene ubandanye wiyumvira byinshi byaranga basokura uhambere. Soko ga Ifra?
1: Asha ndibaze beshi bakurikiye.
0: Yego. Waruje kutugirira rero igitito kudutitira igitito cha nabangari. Ubu naho utugiriye ikigayiva
1: nogeragaza gatoya ku bintu biri byari bikundanye yari inka n'intambwe
0: ngaho cyako
1: byari ibintu biri byibanira neza ariko rero bihana amategeko kujya kwa mabwirizwa
0: ngaho cyako
1: harabaye niri kabi hafimbwa n'imbeba hakiri inka n'ingoma haraba inka n'intambwe iyo ntambwe rero ibwira inka ati ndaguhebeye kujya ubwaki ariko nawe umpebere kwinywera amazi inka iremera inka imaze kwemera ivuga ati wantambwe urampaye amahani yuko wewe uzokwinywera amazi nanjye nzokwirira ubwa reka tubigire ko inka ikagenda kurisha yapima intambwe yahavuye amazi kayiba ya ntambwe igiye kumwonga igasanga ibirenge byayanga ikibwira yayanka ati wankawe uburanyononera twavuganye kuzoje ubwa bwawe cye nanjye nkinywera amazi none ko nasanze hariya hepfa amazi yanyu ko byagenze bute kwari ryari bajyanje niho yanka yabwiye ati wangu hawe ugeze ufatirayo ati nawe nari umugenzi ntunyizeye niho rero yanka umunsi umwe iravyara imaze kuvyara n'intambwe iravyara intambwe rero mu kuvyara ntiyavyara kamwe yaravyara nka bune butanu kujya kwimbwa hanyuma rero inka nayo iravyara inyana yayo kera inka nizaba mu bantu imaze kuvyara inyana yayo iyi nyana iha amategeko tiwanya nawe naho ndakuvyaye uyu mugenzi nje bitantambwe naho mukina n'ubuguru bwiwe bwo bwana bugenzi bwawe wowe uzoje ubwaci amazi ntuzonwe ti kuko niyo mategeko tugira ko ahamwira ishamba twibanira turi babiri upunyene ni inyana yagenda ku inka yagenda kurisha isiga inyana hariya inyana yaramaze kumenya uwo mugenzo yarabyumvise mugira umva yuko intambwe kubera ifise inguvu yarenganije nyina wayo niho ya ntambwe yacigenda irinyegeza ahantu tije inka yaminyononera inka yaminyononera reka ndakwereke inyegeza ahantu mu matanya zishamba niho ya nyana nyoboka ya nka ya nyoboka bukebu uke maze kunyoboka ni kuri ya mazi ragotomera ya ntambwe ati aho nyene aho nyene aho nyene aho nyene aho nyene kujya kugisuma ati ntuvaho ntuvaho ntuvaho amasezerano twasezeranye urayarenze twavuganye kuzoje ubwaki bwawe je uransanga ni janja giwanje riri hariya mu bwaki sinza nka kumonga nkinwe nka cha nidugira we nawe ntugende ukaje ubwaki bwawe ukaje ibyo ari byo byose wagenda aha rera ha tesha ati nta kigongo inka mbabarira sinzo ati ndakobareka nga je ni wanyoye numunsi kanaka sinama ndakubona iwo amasezerano yarenze kera uyu munsi ni ubugarike none bigende gute niho yanka yavuga ati nukuri icyo umuntu yemeje aragishika kuri yavuga ati reka nabire gatatu ni nabira gatatu hanyuma nzoba amaze gusezera isi nzoba ndazisi hanyuma uheze unyice ya ntambwe nayo ti nakare wari nyama niho yanka yitonda irabira gatatu n'umujinya mwishi irabira kandi n'umujinya mwishi irasubira kandi irabira n'umujinya mwishi niho ya nyana yavuga ati iri ni ryaragi mama yambwiye yabiye gatatu ko intambwe izo bigomba kuyica ati ntambwe rigomba kuyica tisuko n'ukundi tinone bigende gute niho inyana yacija mwa bya byana byayo irabiri bati babiri bati irabiri bati irabiri bati irabiri bati irabiri bati miravyici bicu mitima igere byose birapfa ikikokera mu nzira niho ya ntambwe nayo yari maze kuniganyira rebe niho yabwiye bwitana rwa ruvyimbi ruduga na buke buke buke buke buke buke ngishiri abana ba bana isanga n'imirambi kangaho game intambwe Ni humba kibuza abana bayo amasanga ni ngumu kwaruvyimba kwa yanka irutayaho ikorokera mu nzira ikurikira majanja irirukiriruka ya nyana nayo ligahura n'abantu ko arigeze kure ikababwira bagati mbe wanyana y'inka bo mwishe kirakoroka nibiki kacereza mwiri ni ya ntambwe yo kurubungo niyo yishe mawe ni ya ntambwe yo kurubungo niyo yishe mawe nanje ngira ivyo navyayo ndica ndaralika
2: ngwa nugendisha ngwagenda ngo ntambwe nuko ntikaze ngo ntawo kunyegeza
1: inyana iriruka nkirirukanka intambwe nayo nyuba kandi narenguke ngo nta nyana mumboneye wemwe kubera abantu nubwo banakana ubukiyaho intambwe iriruka niho rero inyana yagenda ihura n'abantu benshi inyana igenda ihura n'abantu benshi imaze guhura n'abantu benshi bavuga ivuga y'amajambo T ati nyana y'inka nibyo kuwiruka ngo niya ntambwe yo kurubungo niyo yishe mawe niyo yishe mawe niyo yishe mawe nanje ngira ivyana vyayo ndica ndaralika ndica ndaralika
2: ngo yasha ngo genda ngo ntambwe ngo ngo wishe ivyana vyayo ngo nokunikaze ngo ngo genda zo gwimbere ngo ishwi
1: nyanirirukanka ya ntambwe nare kahantuti nta kanyana kinka mu mboneka cenga timikararenganye ame ngo shima n'abatabesha ame ngo ivyo kankoreye ngo turatinda turahura inyana nubundi rirukanka no burya kwantu n'umundirengo ndi masubira gatatu iyo nantu bavuye gushengera baragaza ati nyana yinka kuruka nibiki yabwiye ati bantu muvuye gushengera mushenguruka cewe ni ya ntambwe yo kurubungo niyo yishe mawe nanje ngira ivyana byayo ndica ndaralika ndica ndaralika ndica ndaralika
2: ngo yasha ngo no kuri ngo wishe byana by'intambwe ngo nokuntikara ngo iharana bifisa amenyo ngo genda
1: yanyana rirukanka igere ibwami rero ihasanga batwa beshi n'imyampi babahiga batwa bitwa n'abasangwa butaka isanga ni beshi ku bwami niho yahagaraga ati nyana y'inka nibiki nyana y'inka nibiki ibabwira ibyo nyina yari yasezeranye niyo ntambwe barumviriza ati genda hagiye bwami wicariyo inyana bayishira kumwami umwami atanga itego tiyo ntambwe mukayibona muyibazi ko irenze hajya ko ica iraswa imiheto ni ntambwe aje irukanka ageze ku bariye rya mbere abatwa ati hagarara nibiki ndondera inyana y'inka ije ngaha umwami yatubwiye itegeko hubwo yaduhaye itegeko umwami yaduhaye itegeko yuko urenze ngaha uca wicwa intambwe ati nuko uri muravye iby'inyana ingiri yikanyicira abana none njewe icyo genda gute nawe wayiciye nyina niho ya ntambwe yumva bayibwiye aya mategeko ivyo umwami yavuze niho yasubira inyuma yirukanka imaze kwirukanka tisi nje no hahera kwahera iyo ntambwe yagiye kugira ikibi kibi nayo gikorewe igashavura gusumba abo yagikoreye.

0: nuko nuko ivura rakoze cyane kuri ico gitito cyo ntambwe niyo nka udutitiye byabana bimaze kubana bigahana amasezerano ati wewe uzohora unywa amazi nanje njyubwatsi nta uzohora arengera uwundi mbe kubona iyo nka ikirengera iyo ntambwe ikaje muri ya amazi kanywa ntiwumva yuko iyo nka yabaye barukwege
1: beshe ariko rero burya niyo umuntu afunguye ashaka amazi iyo ntambwe yaragira ikoko igafata no tundi tuntu twimpera iyo yitwaza mu hinyu bwaci ubwaci bw'imiryango yose ariko iyo ntambwe uraze kuva na kera intambwe niyo ntare intambwe n'intare ubayita intare ntambwe batayizi kera intambwe niyo ntare intare zikutunzwe n'ibikoko ariko yaca yiganza kubera isumbya n'inguvu inka tijenzi inywera amazi yonyine mugamunyu murumva ko niyo nka ari umugenzi yagomba kuyihotora mwako ari umugenzi kayiha amasezerano ti ukazorya unywa amazi yanje ti uzobupfuye inka ti rego ntakundi none kuri umwami w'ishyamba ndemeye ntakundi nzokwirira ubwacu ariko mu nyuma igacari impera
0: bikayankira
1: ikagotomera ikayasoza kutwaci imuga mu nyuma rirumva ko katinza akaba
0: iratibirafatwa
1: ineza umunsi wagwa
0: ego kubona iyo ntambwe yoyo igira ati reka je niriro dukoko ariko no kuririba ndagiganzire amazi nzohora ndayanywa ndumwe iyi nka ndayigize yoyo izojya ubwatsi gusa ice yiberaho mbega iyo ntambwe yo twovuga yuko kwari ukwiganza canke yari ayo masezerano bagiraniye imwe wese ti wewe uzotwara ibiwundi ibi
1: kuyanciye inyuma gatoya inka yarabonye ko yahenzwe kuko intambwe uwo mwanya inka yaza kuyiba amazi yari ikorondera twitamira ariko rero inka cyayifatisha ibinono hajya honyoye mu mazi
0: kwiriba
1: ikacivuga intambwe ti ko nambona ibinono by'iwanje no byagenze gute burya ni intambwe ariyo ntare yaragenda kurya ibikoko mu gahinga ikacira kurenza kwa amazi inka ikavuga ati nange ndabona ko aya masaha atariho areka nze kuyakwega umunsi waguye niyumva intambwe yari inyegeje
0: irinyegeza mbega ngiyo ya ntambwe irabwiye wa mwana wayo tiyamara ejo canke hirya y'ejo ukumva nabiye nzoba mfuye nawe uraca wica ibyo byana uce wigira mbega kubona ya nyana yumvise yanka ifatiwe kwiriba iri kwirabira yanaga
1: yasa niyo kari kari bwa kabiri
0: ngiyo ya ntambwe irabonye yuko koko ya nyana irumvise yuko nyina ipfuye nayicije muri bya byanira ararika twovuga yuko iyo nka yoyo yari yarinze uwo mwana nabi kumwigisha
1: ihorihori niko bagiyita
0: ihorihori
1: ngo rimara umuryango mugabo usubiye inyuma gatoya inyana ikivuka nyina yaba amategeko ati naho turi ngaha intambwe ntidukunda koko yambwiye ko nzojya ubwacu bwonyine amazi ntazokorako urumva ryari itegeko umuntu mbana mu rugo abantu babiri b'abana bangana hari umukuru na mutoya irumva nayo inyana yacivuga ati ntiyunyikira mama kuko si nyina yayibwiye ngo uze wihore yagihaye amategeko ati naho turi ngaha intambwe yambwiye uku nuku ibi ni byo ngirirako muganya n'ibwami n'ibanga kuyiba ayo mazi ngo inyana ari ngaho gusa mugabo ishavura iniga mama ntanywa amazi
0: atari kejo cyangwa hirya y'ejo ukumva nabiye nuko ya ntambwe izoba inyishe nawe uraca wica ibyo byana uci wigiye
1: ukumva nabiye gatatu intambwe izoba inkuyemo uracuraba nawe unyanyase kuko niyamara kunyica nawe nawe uzoba usigaye urumva umunsi wagurashika kwa kundi nyene kwa kundi rwa gatatu tindeka nange ndakwereke rero ubwana bwose tipu isiga iburigase irabuca batanga
0: kubona iyo nka itabatanga ubwo bwana bw'iyo ntambwe kuvuga yuko yagize neza
1: hajya bavuga ngo abakundanye nibo bankana wumve iyo twahereye byarabagenzi biraba bagenzi byose biba mu ishyamba bisangiye amagogwa n'amahigwe ariko mu nyuma inka ishyirwa n'icyo kibazo yiruka nkibura n'abantu gushyika yihungira ibwami yigana umunsi ibyo nyina yabwiye
0: dusubiye inyuma gato itarashika aho yishyika ibwami ngaho ya nyana y'inka irumvise yuko nyina ipfuye biga guca yica ibyo byana by'iyo ntambwe wari wo muti
1: hajya bavuga mu kirundi ariko nije ndabivuga kuko simeze nkaho cyangwa nk'abandi ngo ntandagukunda ndakwangira umwana umuntu amaze kwicira umubyeyi wawe uho byumva gute urumva ko je numvumenga cyari kimwe mu kindi
0: uremeranya niyo niyo nyana
1: iyo kanumvumenga ntiyenze birebire kugaba iti nanje njya binoshoboye kuko na mama liwe kubera atonyara intambwe tinaje mu bwana bwo bukiri buto ko nagize imana nkavuka imbere yawe
0: nkabushuba ndabushoboye
1: reka ndabuvyinire ko muziki yego
0: none wumva wari wo muti kubona icibwica kandi ubwo bwana tacho bwazira nti bwari buzu go kwanko bwari bwibereye aho nti bwari buzu byari byo ariko bubona bwishwa gusa
1: none ko byari byahanye imigambi itandike bigahana imigambi itaboneka cyaribaza ko byose byari manyanga ko urumva niyo ntambwe ntiyakunda umugenzi ntuzonwa amazi ateye yarebe
0: ntiyamukunda ariko reka tugaruke kuri abo bana kubona abo bana biyo ntambwe ari bo bace bahasigara niko byari bikwiye guca bigenda niwo wari wari umuti kugira ngo yice yici byo byana
1: aho tuhereye gatonya ihori burya niyo mpanuro ihori burya ariko riraza muri twebwe timba umuntu agira nawe umugirana nabi je ndavyiyo nka
0: reka tube turagumye gatoyi kuri ivyo bibuguru vyiyo nta
1: niyo ndiko ndaje nyene
0: yego
1: ndavyiyo nka kuntu yace yica batanga ubwo bwanika bwicarako
0: yego
1: ikabuhonyagura igasubira cyane umeje kubwica nange ntambwe ndazinyiciye mama ikansanga ngaha iranyirenza
0: ikirahunga
1: reka munge buryo umuntu ari mukuri yamari mukuri urumva niyo nyihagendiruka nka hose abantu barumva ko ari mukuri ariko bagatinya amenyo yiki intamba
0: aho turahashika ariko tubanze duteramire gatoyi aha kuri aba bana b'intambwe aba bana b'iyintambwe ngaba nibo baruguyemwo barapfuye kuko nibo bari bakwiye kwicwa nibo bari bakwiye gupfa
1: cyane nimo ndiweza gatoya uko ubwiwanje gusa ukuntu ndavyumva naba ariko radutega mate naba ragira cyo bivuze ko je ndivumenga inyana y'inka imaze kubyigwa na nyina tinao dukunda nyina arafisa kariganga muhogo ntagomba ko dusangira akajya gafu tiniwa kihereza wenyine timuga igihe yakamfatiye ko ukumva nkubiswe tuzotwe nguruka buja inyana urumva menga yakoze iki urumva menga yagize ishavu ti mama wanje rage ntazogaruka kandi nahagiye nanje intambwe izo mu mategeko ti kandi azondengera reka mendike zakiri kare inawo bura bana ko nanje mbuze mama
0: ariko icyo nashatse kumenya ku bwawe niko byari bikwiye kugenda kwica abo bana nico niwo wari ku mutu
1: no kuri ngerageje gusigura ndaza rano cyo duteza amatwe kandi uratinda badushikire ko batobaze je nasubiyemo ndaba ndiyumvira mbonye amategeko intambwe gwari gwahanye n'inka
0: yego
1: hanyuma inka ikavuga ati naho ndenganijwe nta kundi reka ndayo mwuko nyene timuga mu nyuma mwananje urumvuye umuntu adukunda naho tubana dukumva nkubiswe gatatu nzoba ngiye tinawo zocumenye icyo ukora kibereye urumva ihori kuva na kera jembo nako ryamyeho jembo gabo sino vanga kwihora ni byiza oya kwihora si byiza mugabo urumva amategeko y'intambwe n'intambwe n'inka araremereye je nibaza kwinka naho yihoye ego hari mikosa intambwe nayo nayo yaciye kandi yihora naho nyine hari mikosa umva byose no vuga ko bifise iki amakosa mugara amakosa naha bafise babiri hari umuntu afise maremare urumva kwinka umenga semaremare ngeranije
0: ariki nka ubwambere yari yemeye iremera yuko ayo mategeko izo yagendera mbe yuko kubera iki yemera ikemererayo ntigire teka urandenganije
1: uzurebe gatoya yuka nka miyo mwana kubera uwo musumba nawe umurenganije ariruka ninka yavuga ati aya mategeko namfa kuyemera intambwe n'intare nubwo uko mbi intare gaho muri vire ndazi kuvaga uruhashike byo kugora intare ni kintu gikaze gose ni ntiyavuga ati none ngire gute
0: icifa kwemerirayo
1: reka nemereye nzoza ndibabuke buke magana nafatwa nakundi umunsi w'igisoma ni 40
0: ni 40
1: mbe yashaje amaze gushika 40
0: ntawo bimenye
1: ye kari gatatu
0: ngiyo yanka yanyana irirukanze abo bihuye bose ibabwiye uko byagendeye teka nawo kunyegeza ahubwo yanyagirukanga intambwe wayicokoza uyibona bakanga kuyinyegeza
1: bati
0: kwanga kuyinyigiza bagize neza
1: nokuri intare ni ikintu gifisa amenyo kandi gifisa ingufu kikubonye nawe kibonye uzone ifoto yacu intare n'ikintu gikomeye n'umwami w'iki w'ishamba urumva abantu bo kibona gusa ibabajije tika kanyana kinkagaciye ni mivugo vugo bose batunga intoki ti kugira ibave imbere tigaciye hari yagaciye hari ntibanavuga ati gaciye abayushishye oya bihavimenye kwa henzi bayibaca imitwe bayereka yiciye
0: kubona none bayerekana ntibave bagira impuhwe kandi bumvise ngorane yagize babona igomba kuribwa bobo bahagize neza ka Ibrahim
1: yega abantu nkabo bamaho ari abantu bampe

0: ni yonka
1: namwe murakoze kuba mucakire n'abacumvise bose cyo duhi nyigisho
0: tumira mategatoyi mukanya cyo twinjira mu gice kigira kabiri cy'ibitito eka n'impanuro tubananya tuzicako zijanye n'iyo migani n'ibyo bitito tumaze kumva tumira mategatoyi twumva ukuntu kera byagenda

0: Nukurekana kiri munywanyi wa mbere ku murongo wa telefone. Alo.
1: Ndagwaye muriwe byakore.
0: Muriwe neza cyane gose muvandimwe. Tuyaga nandi Claveri.
1: Claveri mu kiminda.
0: Igo wiri munda marembe.
1: Basha nukuri turashimwe.
0: Ni byiza cyane. Ijoro ryiza kuri nde Clave.
1: Ndagiza kuri munywanyi byakore.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Rakamara umujyango wa munyesha makuru bose n'undi kicye na bitse. Kandi ko nga haruguru mu busoro nga mbene arasimye nga mu busoro kicyo gito. Warimo nga ukayita nga mu busoro nyo kicyo gito ari kamana wa mutama ko nga nga kicyo gito.
0: Yego.
1: Kamana kimwe ni ko nga ikiri yo so nga ikiri yo nga ikiri nga mu kinindo kicyo gito. Iyo kiri ruhana nga haruguru yandi kicyo gito ni yagiye kirari nga mu kabanda kicyo gito. Kamele hano nga muri petu ya kicyo gito ni yagiye leso nga ku isoko mu kinindo na birungo nga mu kinindo kicyo gito. Kamele bahagiye kire nga ku muhana bya kiri ni yo kubandanya n'igiri kicyo gito ni yagiye atuye nga mu kinindo ya kabiri kicyo gito. Hano ndirimbo. Ndirimbo kanyaga pole pole iryohere abakunzi bose bindi ndikiritire nibagiye terine mu kanyoshe bune ba mu kinindo nayitwana nga mu kinindo yandanye bigirikira ki
0: ndagushimire Clav
1: ya kwame neza kike no mukanda
0: ah Ijoro nkiri giza rero nta muntu yoreka kugipfuriza abagenzi biwe inshuti ababanyi umwese abaherereye ariko ndagerekeza cyane cyane kuri Madame Faustine aho uherereye ngaho onye mukanyusha n'umujyango wa wose mutambukanye wa Jean Marie nibondo byanyu byose mana imuhezagirwa mugira ibihe byiza ndetse imana mushobora byose bandanye ibatuzigamira nizere ko namwe mubanaye mushima imana mushobora byose akarimo kenyaga pole pole nizere ko Clavier wamaze kukumva reka nakiri munyanyi ku murongo wa telefone. Alo.
2: No,
0: ndagwaye miriwe neza cyane.
2: Miriwe miriwe.
0: Manzu gabanya ko karadio kari ruhande yawe. Ariko tuvuze kugabanya ntiba tuvuze kuva ku murongo. Nuko gabanya ko karadio kugira ngo ayu majwi abari karaca muri yo nyakira majwi yawe biri iruhande yawe ntagaruke muri studio huko bisha biteze amaeko ugasanga kumbure bigiye kugira ingaruka mbi kukuntu abanywanyi baba ariko baratwumviriza nawe nyene uri kurashikiriza intasho zawe. Alo.
3: Yego Jean Claude.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane.
3: Miriwe neza.
0: Yego cyane nawe.
3: Yego amugeze mu kinindo rike.
0: Rike rike. Je narababwiye ko igihe bitazomeze neza ntimuhirirwa mara nanyumva ngaha kunsamirize nibyo nakunda.
3: Yanangora ni gusuba umukamba.
0: Yego cyane gose. Rike rero ijoro giza kuri nderi.
3: Ndagenda rihere kuri wewe nyine umuryango wawe.
0: Ndagukengurukiye cyane.
3: Ubwo na Fanto se tubanda na bita gatira.
0: Narakumva neza cyane hari hose.
3: Ukasinduka nga muri ya ntara butanyerera ndabona umubyeyi wanje aho muri zone bombi tubanda na bita gatira mwana wa mama. Mbona nabo tuvukana rero nzi imana zira na ndiho kuko ari zina nzi isenga tukero gi. Atinga mu kinini ndabona irakoze tukero gi kuna ari nzi nawe rizi tubanda na mutaka. Ndinga nga mukanyosha ndabone cheke cheke kibana yiri zira giza kine mwa mu kore tigira giza
0: yego cyane
3: ndabone sanga ho waka penda tigira giza narobere nga munyabu kete tigwanda nga mwemererwa ne Dalili imbo kama kata uzene tikubitu tararira kache kaba nezira abantu wanyu bindo ndikitire bose
0: ndagushimire cyane ugira ibihe byiza bwana iri
3: murakomera
0: cyane sawa.

0: Ati twebwe turi abantu birenganira gusa kuri isi y'abazima, ati bisigaye byo byo ibibanza byacu biri kwa data wacu mu ijuru niho yabiduteguriye. Alo, ndagwaye miriwe neza, tuyaga nande?
1: Miriwe neza, mumeze neza, muyaga na Jacqueline nziheza ngo hakumuha kubarokoza.
0: Amakuru yawe Jacques?
1: Na mahoro.
0: Wiriwe impunda marembe?
1: Uri munda marembe wa mubyeyi.
0: Ni byiza cyane rwose. Umuryango urahura akomeye?
1: Umuryango na mahoro, bose bara.
0: Ni byiza cyane. Ijoro ryiza kuri ni?
1: Ryiza kuri wewe nyene umaye umurongo.
0: Ndagushimiye Jacques.
1: N'umuryango wawe ntawe wibagi.
0: Urakoze cyane.
1: Reka tugenda rero kuri wa mubyeyi wanjye, Mana Jacqueline.
0: Mhm.
1: Ba bana bacu tutabibagiye, Gaera, Noera.
0: Mhm.
1: Elisa. Abo dukorana nga anya kumuha.
0: Mhm.
1: Joserine, Johnny, Silvana.
0: Mhm.
1: Rodine.
0: Mhm.
1: Fabiola.
0: Mhm.
1: Izuba, ariwe bitaza fasari.
0: Mhm.
1: Abanyi bose dukorana nga kumuha bagatsa nabibagi.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ndako barokozi bose ndabwira ati ni mirasi. Ngenda rero mukanyosha na nashima hey ari byaru mudandaza mama kingi tenge na mukanyerera zibagi mama na papa bane wacu mabukwe da tabukwe baje mayi sasa ndabwira kimi mirandi
0: yego
1: akaririmbo karoza muhanda kari kokose ndabahita kizemari
0: ndagushimire cyane Jacques.

bamuzi kwizina rya bigora bagabo Isaac ari mukini no ngijoro giza kuri niyo singa Evelyn n'abana bawe nyo kwizera na niragira Leya na iriho munezero na ndi kumwe nayo Joshua Dominico Kiriri James na Bosco na Claudine na Divine na Claver mukini wanza na Eric wa mutazira mukire na Artine ngamusoro 5 kilo d'amour na Claude na Nzobo Nima Alexis Niyongabo Gilbert abo bose ukabipfuriza kugira ijoro ryiza inyuma rero ya Gilbert ubandanya rero wipfuriza ijoro ryiza inshuti n'abagenzi bawe kuri Iradukunda Fabrice na Nkuru nziza Terence na Mushengezi Vianney misigaro nga mu rubuga na Birungo mukinini Makadona Isa Wangozi mugaseke buye na Chomozi Jamaringa mukinindo na Dive ngaho nyene ku isoko mukinindo na Nepo n'umushoferi ngo bose bagire ijoro gize.

shu canke imvura iri kirakuba ibyo birasanzwe ariko igihambaye nuko ukugwa tari bibi nuko umuntu yogwa agaherayo una ngo ijoro ryiza ni Artin mu busoro ngo ngije giya kumujya ngo ati Elias nga kumusaga ukacubona ngo najo nyene umujyango wanje ngo nubuhanza ugacubona ngo nabanywanyi bose ba radio nuri kiti ngo akarimbo mfisi menyetso birenga kimwe.

0: nangwe nifurize ijoro ryiza abafanzi banje ngaho muri Adriatique bapasiba imbona badezire ngaho nyene ndabifuriza ijoro ryo esibira nambuke ngaho nyene mbone babyenya nyene ngaho nyene ndabifuriza ijoro ryo imbona na batiyeri ngaho nyene ndabifuriza ijoro ryo imbona na ejide mu ngagara ndamwifuriza ijoro ryiza imbona na emeringa mu nyabugete nawe nyene ndamwifuriza ijoro ryiza na jamani mu nyabugete ndamwifuriza ijoro ryiza na inosa mu nyabugete ndamwifuriza ijoro ryiza ati masimbona nawe wenyene nawe nkaba ndakwifuriza ijoro ryiza na santose nawe nyene ati ebana ati akajoro keza n'umuryango wanyu mwese ama akaririmbo nako radio nkunda gusaba ko ari sankiro damuru kandi uzobugize neza
1: yego cyane
0: ama nkaba ndabifuriza ijoro ryiza abantu bose emwe nibagena bo nkwari nyene n'umufasha wiwe nkaba ndabifuriza ijoro ryiza
1: yego reka nawe tugushimire cyane ugira ibihe byiza

0: Kana kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone alo.
1: Eh ni impore ni impore muta.
0: Ni impore tuyaga nande.
1: Ni manika ngarutse.
0: Mhm.
1: Ebuja sanze niba giye otopuka na boze na mama wande na data kwabukwe.
0: Mhm.
1: E kambone u benda mwenga mu gitara Frederick no modamo we ti asati mu ibaru fresh.
0: Mhm.
1: Miko batiwe warapotete ti asati akikomba mbone u mbone ho kayange.
0: Mhm.
1: Ale sina mboso teo kumohenga ma oyo isa wangu hoti ti ati maniga shati oyo kumohenga ma tako makumbi zana kuiza
0: mm.
1: Jank Road
0: sa
1: asa demisi uzi asha akakanya asha na wandu wana uzu tinite ngumana henga nye kukurimi ngumana munani wiche wili simi hindu
0: ndakushimile chanu giribe vizi amani
1: ino satibahe ruke ruke aliyamu gasa kweti kumubahe rita ruke ruke ni waboreko
0: mm.
1: Eko
0: ndagushimire cyane ugira ijoro ryiza
1: kamera umwe ni wacu ngaye sororo zo tibanda nyine ne pamuta
0: sawa sawa.

0: na ya mukurukuma mukalamat Kamuneze refadi rose ngaho onyi kumusaga abakitere bitandukanye bo sabagwali muhira n'abari mu bitandukanye. Aliko ni Frank Roda muri nyine ngaho nawe ndamugeti.
1: Sawa sawa. Olero ni Isa wa Ngozi ndagushimire cyane nawe.

0: Alo.
1: Ale.
0: Ndagwaye miriwe neza.
1: Miriwe neza.
0: Neza cyane tuyaga nande.
1: Ariki.
0: Umeze neza wiriwe impore. Nukuri binatarama mesa bitameze neza cyane gose.
1: Ubu hinga cyo murakomeye ninde?
0: Eh ni Matiyabo na Yiza rakomeye.
1: Kiwandanya witakati.
0: Sawa sawa ngira karimbo ntuza ugasaba wakumvise.
1: Yashaka kan.
0: Sote. Aka.
1: Ega, ewe.
0: Sawa.
1: Utangeje ntaba yashi.
0: Ah, sawa sawa ina wari karabyumva.
1: Ugiye kuma karirimbo.
0: Aha.
1: Karimoji ari kuba na moni yakitwa Serafi.
0: I love you.
1: I love you. Ewane yiko mkini kandangiju ya jiri. Isangosu ngao mkasekewe kabuto wananyawi tarati. Ewa gawa iza haku tonangiju ya jiri. Zabu handi tu wananyawi tarati. Ato unalia singao kumusaba tu wananyawi tarati. Zainti leda mura hamusuru tu wananyawi tarati. Lewe singao mbusuru lenuhu kayetaji na uramatari na kirengi wananyawi tarati. Wana chegena sasikazi ya wewa wana ya ita nati. Na wazazi. Chambu na aniseti nga hama msora kamsa. Kutuwa na ngini jiro jiza jire nga hama kina nga nadani yela msora.
0: Hei.
1: Na ni chana liye. So eka awadu kwa hana msuma msora kuri senta na wanda ya ita nati. Chambu na na wakili kwa muhali mwosu na wanyi na wanda ya ita nati. Hei. Kachombo na watiku mahili ya nafukaili ya nairi ya nafijari kena zebe wa jeje wa jie. Sawa na mchaza jari nga umuruzi wa kwa krofisi na sekitira mnyaka liko wa sikari takati. Aisa chombo na wanze kituna kiasitina mwose kumanda nyomi giri jara jie.
0: Nagushimile chane na ugiri bihebzizi.
1: Kwa na asa kariri mbo kabisa matia uti tuula kamuwa kabisa wala gata.
0: Sawa rabzi umba chane.
1: Sasa.

baramutse ku izina rya Bosiko ari ikiriri ngo ijoro ryiza ku muryango w'uri ngamuca ibitoke abagenzi biwe Dominico Bosco Claver ngamukinini James Ezekiel bigora abagabo ngamukinindo Beatrice Adelphine nga onye na Melchior Mama Nice Remi nga ukaitaje ingena nyizose za radio n'ukuti ngo bane bagire byiza kanimbo kakimanuka Jean Paul

Bamuzi ku izina rya Elias ngo yifurije ijoro ryiza umuryango wiwe uri ngaho mu ntara ya Gitega muri komine Bukirasazi. Kunda kunda ngaho onye iburaza akarimbo ngo hari teka natewe. Baramuzi ku izina rya Pasikazi yango bakozi ba radio n'ikitire bose umufasha we Shege abana biwe bose bavukana bose rasareminga onye mutamaru sepe Burumatado na vini mwaro Abrahamu imutambu mutamabu nwa yanwari muzungu nyangi komando na Putin ngai mukike mutama privati mukike misiga na dona vini mwaro arisine na inosamu usoro buhanza na klaveri ngeo inga usoro Ivete na uwe sankilo damuru Fabiola wazi kuzina ya Chiruba Diamond ngo munyu wisi na bobo nga musoro abose ngagire ijoro ryiza.

witwa Evariste Mijenda ngo atasha papa wiwe na madamu we n'umwana we Zungu Super Glorieuse na munyemana Jire na Jite hamwe na Budi muramwawe ari nga mwijena wa Karimbo ahanihe ariko hanyuma ino message ya waturungikiye ukazosura kurungikiye nyene ubutumwa bwawe ntabwo nzosoma jewe uraza kubaza wewe nyene uze kubaza iyo message igituma ndakubwiye ko nazo yisoma uraza kubona igituma ndakubwiye ko nazo yisoma kandi binama nabi bibukije kenshi sho gituma rero duheza tukabibibutsa kandi tukabivugira no kuri micro kugira ngo muyikosore mushobore kumenya ngene muturungikira ubutumwa bibaye n'igihe muba muri ko murabutungikira